0: Duha ko sa aning itong kajasaro, wala na ta.
1: No.
0: Promise.
1: Promise.
2: Emi hum ta abado, eku gabo mabaw, duwi.